Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That energized song was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
0: And
2: MX3. Dito ako believer.
3: Energy.
4: Energy.
3: Energy.
5: Hi, Bunga.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto,
7: ang paborito ng marami, ay ang ating MX3 Coffee Mix.
6: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampiyon ay may disiplina.
9: Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
10: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya ako pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Huwag mo sabihin, Rene.

0: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
5: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
8: Energy FM.
6: Energy FM?
7: Energy FM.
5: Istasyon sa radyo yun ah.
9: Huwag mong sabihing radyo!
10: Sabihin mo!
9: Energy!
6: Energy!
9: Energy!
7: 106.7 Energy FM.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Sa araw-araw na pagbangon natin, may kalakip itong bagong pag-asa. Bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa'yo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Sa araw-araw na pagmulat ng mga mata, lumilinaw ang ating pangunawa na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang pamilya. Ngunit hindi rin naman nangangahulugan na laging may problema. Di mawawala ang mga tampuhan, may nagkakasagutan, at pagkatapos ay di magkikibuan. Ngunit sa bandang huli, mananaig pa rin ang pagmamahal. Ang bawat kwentuhan at tawanan ay tila ba ayaw nating matapos. Ramdam natin na higit pa ito sa kahit anong bagay na nabibili. Sa bawat pag-aruga, ngiting walang kapantay ang sukli. Mga ngiting lumain man ng panahon ay mananatiling bago sa ating mga puso. Sa bawat unos na dumaan, di matitinag kailanman ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Sa mga may samaan ng loob, may kakayanan tayong magpatawad. Huwag sana natin itong kalimutan. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama, mas mabilis bumagsak ang inyong immune system. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe ang MX3 capsule. Para po sa inyo, may maintenance man kayo o wala. Para sa inyong malusog na resistensya. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.
3: UBSI.
2: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
4: Ito ang 106.7

0: Hintayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
1: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
1: Istasyon sa radyo yun ah.
5: Huwag mong sabihin radyo!
6: Sabihin mo!
5: Energy!
2: Energy!
5: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: One more, Tubby.

0: Hinayaan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, dito ako believe.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
1: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
1: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
2: Energy FM. Energy FM?
3: Energy FM.
1: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo! Energy!
4: Energy! Energy!
1: 106.7 Energy FM.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako bilib.
2: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala

0: Ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampiyon ay may disiplina.
3: Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
9: Energy FM.
8: Energy FM?
9: Energy FM.
7: Istasyon sa radyo yun ha.
10: Huwag mong sabihing radyo!
11: Sabihin mo!
10: Energy!
8: Energy!
10: Energy!
9: 106.7 Energy FM.

0: Ang oras natin, 3:02.
1: Naka-energy na ba ang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That energized time check was brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: MX3. Dito ako believe.
5: And
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
7: Dito ang number one. 06.7, number one.
8: Wag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo.
7: Number one.
8: Sabihin mo.
7: Energy FM.
8: Energy.
9: Energy FM.
0: Sa araw-araw ng pagpasok mo sa opisina, iba't ibang makukulay na tao ang makakasalamuha mo. Merong ubod ng kulit. May tahimik lang. May antukin. May akala mo busy pero nanonood lang pala sa YouTube. Meron din namang aligaga na kailangang laging may ginagawa.
10: Uy ba, may papagawa ka? Ha? Meron po ba? Meron po. May papagawa po kayo?
0: Andyan din yung magiging sanggang dikit mo. Pero di rin mawawala ang mala CCTV mong katrabaho. Tipong recorded lahat ng kilos mo at pwede niyang ipanood sa lahat ng tao. Sa simula at sa dulo ng araw, ang realidad ay iisa. Pumapasok tayo para gawin ang nakaatas sa ating trabaho. Kung may maging tunay na kaibigan, salamat at may bonus, kumbaga. Kung may hindi ka sundo, ituon mo na lang lagi ang iyong paningin sa ikauunlad mo at sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Oh, galingan mo ha? Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampiyon ay may disiplina.
3: Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: Bye-bye, hubby.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
3: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
4: Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
6: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
8: Energy FM.
9: Energy FM?
8: Energy FM.
6: Istasyon sa radyo yun ah.
10: Wag mong sabihing radyo!
11: Sabihin mo, Energy!
9: Energy!
10: Energy!
8: 106.7 Energy FM.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huwag mo sabihin,

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
3: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga bangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
4: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
5: Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
9: Energy FM.
10: Energy FM?
9: Energy FM.
7: Istasyon sa radyo yun na.
11: Huwag mong sabihing radyo!
12: Sabihin mo!
11: Energy!
10: Energy!
11: Energy!
9: 106.7 Energy FM.

0: Sa araw-araw na laman ka ng kalsada, never kang may immune sa traffic, init ng ulo at mga pasaway. May biglang tatawid, bubusinaan ka kahit kakago pa lang, sisingitan ka at yung mga di marunong sumignal. Ang daling magalit, makipag-away. Pero pangga madali ring magpigil kapag inisip mo na may pamilya kang naghihintay na makauwi ka ng ligtas. Isipin mo yung pamilya mo na nakangiti pagpasok mo ng bahay at mahigpit na yayakap sa'yo. Hinga ng malalim pangga at pakawalan ang galit dahil ikaw sa pamilya mo ay walang kapalit. Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
1: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Ganon din ang inyong talampakan? Yung paglakad po ba ninyo? Hindi na pantay. Yung mukha po ba ninyo? Ganon din. Hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo. Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Ito ay tinatawag na neuropathy. Alagaan natin ang ating mga utak. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento
2: at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustino or pericarp ay isang magandang choice.
1: Muli, let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
4: Tunghayan natin ang mga kwento ng buhay na iahatid sa atin ng MX3 tuwing Webes ng hapon. MX3 Stories. Mga kwentong hindi lang magpapaantig sa ating mga puso't damdamin, kundi mga kwentong MX3 na magbibigay inspirasyon, leksyon, at kung paano nila nakilala at tinanggap ang Panginoon na nagpabago ng takbo ng kanika nilang mga buhay. Pakinggan natin ang bawat MX3 Stories ng ating mga pangga tuwing Webes ng hapon sa 106.7 Energy FM. Kasama ang MX3, Dito Ako Believe.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
6: Hindi.
5: Nakikinig ka ba sa radyo?
7: Hindi.
5: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
7: Energy FM.
6: Energy FM?
7: Energy FM.
5: Istasyon sa radyo yun ha.
8: Huwag mong sabihing radyo!
9: Sabihin mo!
8: Energy!
6: Energy!
8: Energy!
7: 106.7 Energy FM.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: What were you having?

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believe.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
6: Energy FM?
5: Energy FM.
2: Istasyon sa radyo yun ha.
7: Huwag mong sabihing radyo!
8: Sabihin mo! Energy!
6: Energy!
7: Energy!
2: 106.7 Energy FM.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, bilib.
2: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.
3: UBSI.
2: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
4: Ito ang 106.7 Energy FM.

0: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
2: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
2: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
5: Energy FM.
3: Energy FM?
2: Istasyon sa radyo yun ha.
6: Huwag mong sabihing radyo!
7: Sabihin mo!
6: Energy!
8: Energy!
6: Energy!
2: 106.7 Energy FM.

0: nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
3: Energy FM.
2: Energy FM?
1: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
6: 106.7 Energy FM.

0: Ang oras natin, 12:01.
1: Naka-energy na ba ang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That Energized Time Check was brought to you by
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Dito ang number 1.
5: 06.7.
4: Number 1.
5: Energy FM.
6: Energy FM.
7: What am I having?
0: Sa araw-araw na pagbangon natin, may kalakip-itong bagong pag-asa, bagong pagkakataon na higitan ng kahapon. Pangga, kung sakaling may pinagdaraanan ka ngayon, gaano man kabigat ay gagaan din kapag ang mga taong nagmamahal sa iyo ay handang tumulong bumuhat ng iyong dalahin. May mga panahong lumuluha ka at nakakaramdam ka ng pagod. Iluha mo, ipahinga mo, at kung susuko ka man, isuko mo sa may kapal. Ito ang pagsuko na ikaw ang panalo. Dalangin namin na makagaan sa iyong dalahin ang mga salitang aming bibigkasin. Hindi ka nag-iisa. May mga taong tutulong at tutulong sa iyo kahit hindi mo sila kakilala. Andito din kami, Pangga, para lang sa iyo. We energy you. Isang paalalang Pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
3: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.
8: UBSI.
3: Informing and entertaining Filipinos since 1998.
4: Point seven.

0: Ang sarap matulog ng mahimbing.
1: Bawal yan sa overnight energy. Bawal matulog. Bawal konti ang eyebags.
2: Araw gabi.
1: Bawal ang malungkot.
2: Wait.
1: Teka, pwede rin pala, no? Durog ba ang puso mo ngayon? Naiisip mo pa rin ba siya? Kahit may iniisip na siyang iba? Tinatanong mo ang sarili mo, sumuko ba ako kagad? Naging kami kaya? Kami pa rin kaya? Noong nilagay niya ako sa friend zone, bakit di ko piniling umalis? Bakit nga ba hindi ko ipinaglalaman?

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo! Energy!
2: Energy!
4: Energy!
0: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Heaven knows what to say. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
0: Istasyon sa radyo yun ha.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
0: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
3: Energy FM.
2: Energy FM?
1: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo! Energy!
2: Energy!
4: Energy!
6: 106.7 Energy FM.

Kasama sa pagpupuyat. Kasama sa pag-alala ng nakaraan, luha man o ngiti. Para sa iyo, andito lang kami. Ito ang Overnight Energy.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang oras natin,
4: 4:47.
5: Naka-energy na ba ang lahat?
6: Lagi-lagi!
3: That Energized Time Check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
8: Energy FM.
9: Energy FM?
8: Energy FM.
7: Istasyon sa radyo yun ah.
6: Huwag mong sabihing radyo!
8: Sabihin mo!
6: Energy!
9: Energy!
6: Energy!
8: 106.7 Energy FM.

0: Ang oras natin, 5 o'clock.
1: Naka-energy na ba ang lahat?
2: Lagi-lagi!
0: That Energize Time Check was brought to you by
3: MX3. Dito ako, believe.
0: And Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Dito ang number 1. 06.7. Number 1.
5: Energy FM.
0: Sa araw-araw ng pagpasok mo sa opisina, iba't ibang makukulay na taong makakasalamuha mo. Merong ubod ng kulit, may tahimik lang, may antukin. May akala mo busy pero nanonood lang pala sa YouTube. Meron din namang aligaga na kailangan laging may ginagawa.
6: Uy ba, may papagawa ka? Ha? Meron po ba? Meron po. May papagawa po kayo?
0: Andyan din, yung magiging sanggang dikit mo. Pero di rin mawawala ang mala CCTV mong katrabaho. Tipong recorded lahat ng kilos mo at pwede niyang ipanood sa lahat ng tao. Sa simula at sa dulo ng araw, ang realidad ay iisa. Umapasok tayo para gawin ang nakaatas sa ating trabaho. Kung may maging tunay na kaibigan, salamat at may bonus, kumbaga. Kung may hindi ka sundo, ituon mo na lang lagi ang iyong paningin sa ikauunlad mo at sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Oh, galingan mo ha? Isang paalalang pangga mula sa inyong number 106.7 Energy FM.
7: Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.padcor.ph/regulatory or email keepitfun@padcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
8: Ultrasonic Broadcasting System Incorporated.

0: That energized song was brought to you by
1: MX3. Dito ako believe.
2: Energy. Hi, Bunga.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat at marami pang iba. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon, patas ang laban, at bawat player ay may chance mag-shine. At tandaan, ang tunay na kampyon ay may disiplina.
5: Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
7: Bye-bye.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? No wonder. Isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Ingat ka ha. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. And maaari nating isabay ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Na tumutulong to help maintain a balanced blood pressure. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Nakikinig ka ba sa radyo?
4: Hindi.
3: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
4: Energy FM. Energy FM?
3: Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah.
5: Huwag mong sabihing radyo!
6: Sabihin mo! Energy!
5: Energy! Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
6: Energy FM.
5: Energy FM?
6: Energy FM.
4: Istasyon sa radyo yun ah.
7: Huwag mong sabihing radyo!
8: Sabihin mo, Energy!
5: Energy!
7: Energy!
6: 106.7 Energy FM.